Le wa ngai mai le vai o le watu o se furu minu te te aile tūlai ono le ni fui vai ngā le fiafi. Ia o le sā pati le asopa ia o le li i aso se furu ma le fitu o le masina on me. Masina lo na limba o le ni fui tausanga lua o lua ono. Ia le le fo ua tini tō ai tau nu ui aila tātou fai ngā malanga sā moa. Ia i le sā papala o le li au wā le tāpua ia le atunu o. Le pule tō, le pule fāso i fua le anga le lei a le tāpa au le langi. Le a wata i mai na ai loutou so i fua mara tātu wola. Ina watua na iai fōi ia. Ti ute fe au fā le anganga le nei aso sāta i tasi ele au a ingo sā le vi. I so se eli ma so se papata puai. Ia a wā le fā kiru sā no ina o ai o fina ngalo lo tātu tunu. Ma e un lātou e fia fia i le li i. Le ala wa ngai mali tātou pō kalame i lungol se lau tesi mali tōru fā mōl tū MCI ma kafa i peo na masani ia i a fia fio a sāta i tasi. A wāle fā ua wina le tātou lavanga ngana i sini au se talia ne i lungo ala leo fāsala lau ia i tutonu au se talia. Le a fwe wa au toi amatari ia le tātou pō kalame le tātou lavanga ngana. Wa mai ala le tū fā le ngangai peo na fā fonga ia ile vi inga sāta pene ina mai. Le au fā i pesa le ka le sia fā pō tonga ke Luciano America Samoa. I whanga sā, ia pe ona whaafonga mai ai, o mai a tātou wha mālolosi ma tau taua, ina i o tātou sāo whanga i le olai, whaavavau awa li nevei tau, ia ua mānu mālo rava le fili ma le ti apolo le tele wa nganga ma ua whaavaiwai ai, pe tai, o loo tui tui pea le nganga o le li, tātou wha mālolosi ma tau taua. Le te talo na o atu e keriso i ona soro mātou te mai o le langi, tātou tatalo aina i mwhao na mafuta le anganga ma le tāpua i maia le atunuu. Thea lava se tafor ke lope o mwhao na whaafonga tāpua i maia i lungo pe au ma ngālu ngālu le ea. Ia o tau mwhai atu le au whai ngālu wenga. A wāle tau tua ino loutou pa ia maloutou ma malu. Ia mana tu samo le a whaavasanga i o savili o matangitau o wāle fi tā whaafongafonga le atunuu ni fui vaeango le fiafi. Ia ae ua ape fo i foil tau tei mātou palapala. Ma toa ane li tai li lei na umawai li tai nefu ole nefu iaso. Ia asanga i mai ole tautua faifai pea li si ule ole saamona ngalo. Ilungo pe au ma ngalu ngalu ole ea. Ia ele ise ela le tatu sa li nefu iwaanga le fiafi. Ia wase tamu fayatu le afionga ya pito vao manea Anna Maria tiufea vaale le taala. A wale famli eina o lau fita faa fonga. Ia ea ona vao ni maa faa filo iatu ilau tapua i mai saamua pa iyo saamua yona tulanga faa lupea. Ile afu la wafoi. Ya ile oso le lase ya pa ya fo ili vaenga ngutu ya ile la pa ia fale malo, pa ia fale atunu, ya ai sili sili lava, pa ia ole atua malana tala li lei. Fafeilo ya tu si ule ole saamona ngalo, ya alo maya, tatu faipur kalame toso maya saufala, tatu tala tala ilungo pe au mangalu ngalu li ea. Se taimi, ya ona faafonga fo ile ya pito vao mana ya, mole nga so longa ole tautua faifai pea li si ule ole saamona ngalo, ya atau ina ya manu ya saamua lau faasau ngale nifu vaenga le fiafi.

0: Yo Samoa, yo si fonga le na tonu ma na ve misi lu kisu a siki seni ni usila. Yo le na na so ula twai yele ba nga mua mua wa cha cho chala i me na tupu isi cha cho tofi Samoa. Ile na va yaso wa chwana i ya ai usimai la fa fonga Samoa. Ya tato fa pisi nisi le ngangana fa peretania. Olo olango lango ina malosi le tautua. Ala wala leo le si uleo le Samoa na ngalo. Vaba aluai lea ma le 2MCR se lau tesi ma le tolu famo. Ma yafyafio asasata itasi. Ma ile tulae ono se ipa yale iva usila fa fonga Samoa.
1: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation. cbf.com.au.
2: Bloody arthritis. Why suffer? Use Arthrobalm. No more pain. Tell them, Judy.
3: I receive hundreds of phone calls from satisfied users. Ask for Arthrobalm. It works. Phone 1300 883 869. Ring now for pain relief. 1300 883 869. Or visit our website, arthrobalm.com.au.
4: Station sponsor. When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
5: You can move with the music. I like the beat to it.
6: Radio now. We're good for your ears.
7: No way!
6: 100.3. The sounds of MacArthur.
8: Another one of your favorites.
9: You guys have the best music.
10: E tau ona mau e tamiti umo sa mole ola malolo ina lei mai ona fana mai malona ona tuktupuae. Ia mau kino e fai tui pui pui alau pepe pe a fai eina noi fole lua tau sanga le mutua.
11: Si aki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupua e matui pui pui o whanau. Sa tui na atu mō aso mataimi e faa tino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe faa fso ta e se fō mai po o se tausi soifua mō nisi faa mtalanga.
12: O le ola malolo ina o pepe, o le mtafa yo i aau.
13: Ma'u.
14: Ma'u.
15: Ma'u.
16: Ma'u po.
17: Ma'u.
18: Ma'u. O whanau, ola soifua manoloina, o le tātou ngā luenga e whai whātasi.
19: Fautuanga mai le mata ngā luenga o le soifua manoloina.
0: Le nā ua o tō whaafafonga, ia tātou tala, ilona vaenga mua mua I mea sa tutupu le nā vai yasa wa tuanai, tu ina mai e le susunga, e le tusitala le si uleo le sa moana ngalo, Sesa Lam Sam ilona vaenga mua mua. Ya mana ya tatou tala a fayo maua mai e le sunga le tustala ya fa malo le fayo le faiva. Yo e mana ya tatou tala ya I sitaimi o mua mua to e maua ai se fa poponga ilona vaenga lona lua. Mana ya tuai ya le na ua faile faitionga a lea mai I lea tusafata I le tuai ona tufa tufaina o le sefulu miliona ta la a lea na tuina mai e New Sila I le pa ulia ai o le vaa I ngā taifale o safata a ia wala ona tuai I le mawe tatou tala ona ele I maua uma fa mau maunga ele I maua uma pepa sa tuina atu ya I latou e tatau ai ona maua le se leni a atangaloa
20: Iyo e, maana ia le vaenga le peo ne ta ua morsi le fia pito vao e le ta poenga le atunu. Ele ole itu malo sa fatalua le faitio. Ole mamalu le atunu o ila atu wa fafonga fo ili tautinonga mara saunonga ya fafonga ni ia ili tautinonga tu sao le fionga le li faipule. Ya tu ia. E na tele si la fia ina po a ia faitio. Su e aktua lato profile lunga o meo o lo ia ila atu faitio. Ele aia mani safata o faitio o tangata ese, ah.
0: Yeah.
20: Ala e mara malamale I tu malo ia, ah. Ole afafiana avatu li tupepe afai ele ima oti maima mai amai ia. Lato ia o ipeyo o ingoa, fo ie faa mau mau, ah. La fo ilan faa fonga ele sa unua ngā taitai o na malo. O isi waka I koru pepa faa ngā, ah. O isi walua paspor, wa. O fai au tatu I ia wala faa pena. Ala e fili ma oti le komiti ma tau mfai fo ili afionga le li faipule. la o sa no le fa pulo mai ana na ye pito la wa ale ala o tu mai ko miti la to te fia ngai mare vai ngale ele ma fai fo yo na so na fa matu ele malo I am na fo le ata to fai tio fo fa pe a me wa o ta aro tu per malo o so na avi ai au noa ma sen fa ma mo ngata ta ah pe o mia na la fa ai tete ye li tai tai ma le fa nga malo ni fo vai tau to va mo fa lo lo na fo vai ah
0: ai ah ye mal ta to tsala la le ile si tanga o tong yo o tanga tsa fa nga le nga le malo ah o le tsa tia ia le lima lima le ono tsala ah ya la la fa ye li si tanga le na tsa o ye tsa to tsala ya male social out to sala isa moa a le wo fa tsala no aina ya le sefono tanga fo ya tanga loa fa la wa itele ina ole a social out to sala it tonu sa moa mana ya tele le tsatso tsala le na ya a ya fo ila male le sa o lo tsongo le ole a fo ile ole lima sfuru tsau sanga a ole out to sala it tonu sa moa
20: wa
0: leva tele a
20: wa faisi leva ole ya ole fala botonga la tustala isa mo ya leva va ya tua il fe va i mal fe tawa ya
0: ele
20: uno tula no voi le ese report fa ele tustala ese le report an mana ye penaises pena va pia le tustala ye a mala na ye report le me pe fa tainga alu le si fa solo ya fio anga ah ya wa tero tu ti cha changa tu sa umal tele report ya ese ese an momori nga mai ole se mal positive a mai ole se negative ah ai ole cha wo me um fa pia
0: ele ma ton
20: a fa ita sil me sa ole la to report ya mai sa ole a ya o ma tasi yo wa ole me le mo wa ele ngon alfa no no pa fa fonga tu le la tu mutai fa yo o wa ele tu ina pa il pa um ngon la lo sa mon tu la nga fo il fa tu la nga ngo ah ole au o vang ole media la langi pe ona ye tele no foi fai tio ngo ye ye a fu ma ya ile au tu stara man la tu tu te ah
0: ya le
20: abu moni ya e se ale a mayor tala se se ya ye ai tu le me mon ye wala u mar mala ma far mai tau tu a ila tu la mai tau tu fa so le ke le ka fa le yo le ala me le am fai ma ah li mata ta ina ita mo finger finger malo wala bu moni o le fatua tūra e mele whainga mālo se i ola e la lango i le whainga mālo. Ia mpulupulu lima a iese mea whaale tonu. O e tu ulima le vai o li va ape o upo e maasani whaiale tonu. Ia le taitai o le mālo mara ka peneta ina imi whaimu sa soani ia iar mele iai. Sole, sau kua kui fafua kau a iala. A wala upo moni pe iar mea na lewa aine inisi fo i o taitai mara lato ngaru. Nga le whaimeo lato le itua ngai. Ano makua lima ala makua e kau a ima a le mai tau o tangata whaima fau fore atunu. O ne makua kau whekongi ane mea lai whai tālo whai tai tai ia mai se ila atu ai pen whaiat. Si ureo sa mona ngalo ele tu isi whai ngā maro po ai. Ai tu are maro tātou te ilo mai tau te whai male alofa. Ia ala ilofa ua nao se toa le nei tai tai atu ura ele ne vai tai mi le tele wae whai ore maro rosi ole media i whai upunga mani a.
0: Ele au whai whai.
20: Ia ale fuk tato wai atu le si urupo ore lo makua ke o whau ia ile tu maro ile koe ngā whai puli.
0: Le ata tolua.
20: Tu sa ombe ana mamau. Ya le wala ta mayana ilo mari al melon tu ai tangata a
0: le fa pe cha mo fai e fai le tau tonga fa tau tonga
20: ki ka no ye le me a ioi ya wala le ole pumoni ali na tala no fa ma fa fa ya na le misia lo fa ma va ile atunu ya pe fa i taro fa ni tu ai nga tai tai pe fa i pale mai no tele lo pole al tu ai nga tu la nga o ye le atunu u ma tu ai nga tangata fa pe tau mai ya tu ai nga vola ai sa mai al tai ai pu ola ai sa ya tata to ma fa fa fa to start up le midi ole tu la na ma na ya la ole amata me ali so ta ona amata fo no tanga ya ta to no le ali le ina lufi lufi sa o ye le to start up ola to tanga ta fa fa ido ngwe hata mama fo la wa ya na to le to fa ya la to to fe tu na ye we wa le se tu le sa le to start up mai fe se va ngai la win ki nga le sa fa fa yo ku le se ya win ki mai fi ki ngai le va pe la ku la ko fa le nga le tu ole upu moni ya lena a
0: ya tato talo sia ni ta yala a ni ta
20: yala le fa ta otu mam ne le ye le autu stala le la tu a fo no ta ya ya ya fa nga so le mal wal ma ko ku ku sa mo du a
0: ya male balus formal tolu mal wal malo a mana ya tele ya le
20: ta mana ya sina fu fu a
0: al tato ta ta yo le malo
20: e yo en tato fe tai ile matanga luenga o le malu le atunu ai a tonu la au ngar si ti o la tu tu langa yo le atong fai fai le mi ton ya tia waye oni se fai ti o de va ngale ono fai mai wa ma ya tia fo ya e nga mi tu pu au tau ina a tonu la au ngar si ti o la tu tu langa le matanga ruenga ya ma wala fo yo le ati lo fi ai lo la tu nau nau tainga a lulu e mari fa ma on ya tia e sa mo wa la tu le malu le atu
0: Mana ia chele ia male pou lenga le va a le a fia e sei la ko afiku am le le va o me ia ne yo fala o fa sain le lo fe a bia ile wo ma wa e sei la ne to afitu atanga lo ma fa fanga Samoa I va ne fe o ile va America Samoa ia ma polu wo chele le fe a bia ingao o a foi ne yo le aisa in ile ne va enga fo I wo ma wa ile ne va tsa Ya male tato wa tala lea ile faipule foi lea ya choi lupe onisemo chele chele ni mea foi olo o ta ua le tato tala lea ya olo chua ia I pea ele o mai loa ale mea moni la cho ya male luo se furu fesili ia watu umai ele malo ni usila ya e fai e foi ni su su enga a wā lava ia ia le sa'u tonga lea pe a fai ai maua le sitseni e malanga atuai I New Zealand. La atu ina mai ni fesili e luas fulu pe o tatou tala muli muli lena. Luas fulu ni fesili e o le atu watu I tangata o loo I Samoa e le a fia ila atou o loo I New Zealand. Ana o tangata o loo I Samoa o le a fesili ngia la atou ni fesili e luas fulu. Ia ai e maka ile lima sfulu fesili e pasi ai a ya lea sue suela
20: mo le fasa o nga pito vao lea e maua pi fulinga mai a sfulu male lima
0: sfulu male lima
20: sfulu male lima fesili e a pasi ya unu inga ua mfai o na famia ina lau ya lau talo sanga I vaenga ia
0: a na mo tangata la la e olo o Samoa ele o afia e tangata I Samoa e usila a Ole anga ba ai tali nei fesili. Ia mana ia foi si tala ole amanuia ina yo tatu tangata. Ia pe a failea ai maua ia fesili is fulma le lima atanga loa. Ma fa funga anga Samoa.
20: Amanuia ia ua fa amanuia ina. Ia a fai foi ia le fa amanuia ina. Ia toi tamu fai uai.
0: Toi fai.
20: Toi oso foi le la.
0: Ia ina watu la I malita taimi tanga loa. Ua toi se fulma le lima minute. Ia ona ta foi leo le tula e fitu. Ia ai e mafuta mai pia Samoa. I se taimi o mua mua ia e toi ai ia le tatou vaenga lona lua o tatou tala mai Samoa. I mea na tutupu ai ia ile na foi va yaso I se o tatou tofi. Ina ua tula I mali ta taimi. Ua tatou nulava e so sfulma lima minute I ona ta leo le tula e fitu. Ya ai usi mai pea lau fa fonga Samoa o le tautua lava le nei ale si ule o le Samoa na ngalo mai ia fiafio asa sata itasi va alua ai lea ma le 2MCA ya ai pei o tau fa le tonu mai atanga loa
20: ya fa malulu atu tapo e mea le tatua tunu ya mea le maui meo masini ya le fo ua fa le tonu fo le tatu computer ya ele le ya ona Se ese taimito e fa fonga fo imito yanga ya tul tapo inga le tunu ul fala utele ino tatu po kalame. Ya ai se tau fixe tatu masini. Yoi. Se I fixe tatu masini. Ya ona toetu inat fo ile wale tapo ima yale atunu.

0: Manunu atu sa moa le atu nu pele e o meange yo masingi. A le lei le lei. Te I lava wa pefa fua sei. Ia e ui lea. Ia o leo toi amatalia atu le tatu polo kalame. Ia ina watu lai mai ia le tatu taimi. Watoi ono minute ia na tafoi lea o le itu lai fitu. Ia ai alo mai e Samoa, o le si uleo le Samoa na ngalo, malana polo kalame masani wa wa alua, ma le 2MC, selau jesi ma le tolu famo, mai yafi yafi o asa sa cha itasi. Ia, o le na wa mai a changalo.
1: O le mele e mau e masini, o le wali papae, ia.
0: Ai,
1: ia. Ia, mea ele o ilua mai e.
0: Lo ilua mai.
1: E, mai e karalisko inga. Vele o no meleli le Trump. Ole o sai fight out ali pepe ko mo masi. Ya so tu malu ipu nga na pe on fa lan wa tu le fion ya to va ma na sa mo. Ya ila u tampo i mai to no mo to malawa. Yo na fa le to no la iti la vai tu lang o ta to masini computer le ma fwai ya on na le mo wa tu ta tu so ta inga i won o pepe fa fo se ya. Ya le fo ila u to on mai. Ya fa awa lole to tu mo le una ga mi se la mai mo mai. I lungo a pio fōringa ia ele ngata I leo le whaafonga tā pua I lawa lea tunu le ae onai I lungo tonu le tātou ofisa nei I tu tonu sini au se tālia. Ia ae, yo le ati vāenga wanga I tātou tau tua mara unanga koi kikifo yo soa lo whaanga pito vāo I lea.
0: Yo, ia, le taimile nei, ia. Ole a matatu loa tanga loa.
1: Ia.
0: Fia moli moli a lo whaanga I le au fai lotu. Maina tua foi. Ia o le aso le nei, le aso sapa, ia a. Ia, tele ngā luenga whale a nganga, whia ngai ma le au whai lotu. Ia mau lato whale tua. Ia le tau wa swina leo le ipu vai o le ola. Ia, e so se pe tele ta hapuai. E so se fata ta talo. Ia, e le whangalo ina le si uleo le Samoa na ngalo. Ia, le presteine le steak a Liverpool. Ya Sam Seo, ya fapea ya loona faletua ya Ella, ya Monsieur Laalo, ya Baby Luke Sion. Ya fapea foo ya na fia molimoli ya tuwa ya loofaanga ya Bishop mea loofa faamau. Ya mali faletua ya Penny Rosa. Yo, fia manatua foo ya Reverend Mofate Mofta Ala fui maono. Ya mali faletua ya Ali Itasi. Ya fapea foo ya na fia molimoli ya tuwa ya loofaanga ya Lefeso Soani ya Fesosoani Epikopo ya mafia te langi solia ya male faletua ya Helen ya fia molmole ya joy foya lofaanga ya pasta fatasi sanirivi ya masiona faletua ya Irene ya fapea fo ya pasta le aula biliamu au fai ya male faletua ya Josie ya manisi lava le au failotu le maua o toswafa. Ia, e manatua pea o tau li tatalo, ale si uleo le Samoa na ngalo, o ia inisi alo faanga tangaloa.
1: Pia mboni moli atu alo faanga, le sunga ya pasta a tuotu ile tufunga malfalitua. Ia fai pea foi na moli atu alo faanga le uo al tatu au unanga, le sunga ya pasta o pia tatau talafua, fai pea foi le falitua.

0: Amoa ia ole siufufonga le na a changa loa. Ia. Le faifai yaso. Ia o lapsa.
1: Afe pesa tamo iti ole matou nuku. Ah, are bori mana ome ele sunga ia misi tui.
0: Ah. Misi tui yoi.
1: Oe fōringa mai o se ave fe au. Ah. Au se fe au tau lo ngono ngono. Mana ia tele. Pesa nefe tau ile ya lisa pati pa ia ole li. Ia, ai wa.
0: Ai a, a
1: changa loa. Toi fa manatu. Ah. Ume ola usavari mauso ya Yesu e fio mai o ia ilona mamalu. Ah. Ele uso ia e malama lama, tu e faa foulo uolanga. O kalamanga yo upolipesi. O le misiona ia sofa pene, ia fai watau ngalo ia, o ele li uenga unautele ngalo venga. Ia poni si foi o vaenga o le soifuanga ni. Ia wea misia ila ato uye tango fiele, aisama le a, fuala au fasaing.
0: Iale na.
1: Usa kukusaso umo le vai, aso maso le. Wanu fakasi wakaenga ia kwa ia marisapaki ia. Fai ia koi foi. Ha. Ya le wa mana yel fa mana tua ari sunga ya misi ya ta uma ya ti o ma yo tu en fa mana tua ne al sa vari ya mouso ya yesu a ta ulongo longo atu fa pa yum fa ma lu sa pati ya leli a
0: ya ina wa tu la i mal cha chai mi changa lo ya wa valu minu che wa che ai ne le tu lai fitu ya if ye fa ta lo fa tu le tau tua ari si uleo sa monangalo ya ila cho lo mafuta mai ya luana cabbage fa fitai fa si mai ya fa pian fa cha lo fa tu ya levi anai fa fitai tele le mafuta mai le nei tu la le fiafi ya fa pe fo ya le fale tua ya bao vai nei au tanga vai ba ai mafuta mai i America. Ya fa pe fo ya Mary ya lesi fale tango ai ya ma Mary fa fitai fa tsi mai ile tau tua
1: ya ma lo pe fa na ma futa tu sau ni ngol nei yas
0: ya fa pe fo ya farani ma Carol Bailey
1: oi
0: fa fitai tele le fa tsi mai
1: fa tai uso ma futa mai au te ro New Zealand
0: tanga loa ya monisia lo fa anga tanga loa
1: ya fia mori mori tu fo ya lo fa anga sungal pali tele tai tu animal fa tu ya viva ona i wo ma mai ane yal tatu por kalami fa pe fo i le afion ya o ke moa fe i ya fa mal fa tu ya sala masina se yuli ele fa ngalo ina utu ya lo fa nga ya mese fo i le afion ya muli pola tau pa utonu pali ya male fa tu le afion ya va va mana ya te william le no fo alo le ailo its yo e tambali le ise le fa pe fo le sunga i se wo ya fo mai salia malona fale tua ia ia Luisa malo fa tai ele fa ngalo ina lava o lua mse fo ele fa nau ya mole tu ele alo fa nga ia isi yo wole ia sa sa ma pusi makaf yo ele fa bo fisi le va ele tu mo volta tu filo inga fa tai yo lo anga le pe ale tu ali soi fu ma le malo si ya martina ma tu ia kalala ma pe fo tu si alina te vanga ma le fa nau yo lo fa fon fon ma le au yo manu mau turi Moli atua lo whaanga mo auto. Ni sina lo whaanga pito vai o mwhaona mana tua walta pua inga le atunu umalau whaafonga mao mai.
0: Ia fie mo le moli atua i fo ia lo whaanga tanga loa. Ia le whetalainga ia lio le babe a nesi ma le wharetua. Ia se fulutasi ia. Ia whapea fo ia mati nimo le ifi. Ia ma le wharetua ia afe ma le ta leone. Ia whapea mati mitch. Ia maafe ma le ta Joshua. Mon moli atua lo whaanga. I le tato polokalame mo otou. Ia le ata ina si ufonga le neyo le matangi mai sasae. Nofo i le tawa fiafi. Ia usi la otou fafonga.

0: Yo changa loa ya fa pel fa fonga anga le chinu er si fonga ma tango fiele na o tai longo i pule ya mal pese wanga ngana le ipu vai ya le na so ula chwai ya le cha fa le cha fa so a changa loa
1: mana ye tie
0: yo fa cha ule le samaria anga le le ya
1: malo
0: se male ma tango fi a
1: o tawa a ye folding mai ola uta via le anga le le ah, le sa Mario, sa le le ya ye bo i fali tino ma fo fo ngol fat pesi. Ya o tu tonu ol ta wa yo le nganga pe amusu ya le nganga fo ai. Ah. E te lima fo ya u te ma fo fo se tawi. Ah. Wa ya le ma fo fo se tawi ya e ta wi o ele tu ele nga te le ola nani. Ya alu wa ye le tonu ungo me umol sinio fa moy moy no e ma. Ah. Ta tu fa ta tini. Ya awaso tatu fa lu manga tatu te fo ima tatu wa le so na tatu malanga ni sa va ringa tatu te le o langa le tu mo to va a
0: yo e ya ina wa tu la imal cha chai mi wa choi luas fu mal lima minute ya na cha fo ilea o le tu la valu ya cha lu ai changa lo mal fa fu nga sa mo o lo o ya se se tatu pese mo li mana o a
1: ya
0: ya o lo o mo li mana o mai ya le sunga ya o te mo Fei ia ma salamasina le faletua ya salamasina se yuli ile rosa pae pae.
1: Ia.
0: Ia. Fafitai mo le pese mo le mana o atangaloa.
1: I. Ai te mana tua fo le rosa pae pae mai le afio anga no fuali.
0: Ia.
1: Ia au tilo au le afio anga na o faletua le afio anga ya o te moa. Ah. Faletua ya salamasina o tamuiti o le rosa pae pae o te eniti o le rosa pae pae. Ah.
0: Mana ia
1: tia. Ia ila o le ala le pese na ua. Lauto ngiel ni vai vai ngane fia fia wale ah
0: yo e
1: fa fonga ngale tunu
0: mana ye chele
1: oi pe ona ta wale sunga ya a fia ngaya te mo mo le yelo fa nga wo mo pa ang ah
0: ya usila o to fa fa fonga ya ai mai se lava ya le sunga ya o te moa ya ma le fa le tua ya salama sine se yuli ile la pese mo li mana o le
1: rosa pai pai ma le isapela fa mer king ki isapela
0: ah isapela changalo
1: yo te lol tin tin na ma tu nu
0: oi oi oi oi ya
1: e kere ma ko isapela e ru ma ko isapela mai pe ke lo ai ngai kwa ku oi si isapela ah
0: kwa ke le a
1: yo ele si fu ma li rosa pai pai mai no fuari ya ma le sa wi oi isapela Mon mo yero fa nga fiona ya oke mo fei fa tu ya sara masina se yuli ya i wom pa nga me se fo li tapu ingal tatu tunu ni fu va nga ni fiafi pese al fa fonga ya mfa nga solo ito fa nga ni fiafi ya wa ale lele pese ya pe an me ma di ro pese nga fa nga ni mo ya ya usi me ya la fa fonga nga samo

0: Samoa ia e faftai atu le sunga ya o te moa fei ia malifaletua ya Salamasina se Yuli ia mole pese mole mana o matango fie le rosa pae pae a tangaloa ia mai nofo ali ia le tama itai o Isabella
1: ia ui te si la fia pito vao le fia filini
0: aia
1: e arwa tul pese la la tau moe le sito e ina.
0: Le mafainga moe.
1: So le nganga faa longo mai a ile pese o. Sa a fifinga ya isa perapio le ingora koe mafiki ange ilunga. Watu e tau le mafau faulu te misa tau faa uu. Si ana mana mevo iaso la iti. A lau koe aka waku. Ei, senga. Marau lomo kua. Sa ufoe koe faa longo le pese le.
0: Koe faa longo longo ya isa pela.
1: Ya oke moa mare maa ngayi on pese moni. Mena au naru mo moli mai. Ah, toi fa manatu mai pole ale fi tao le ala sa savari ah e ola ku foi ave mare fa la ku ngani ah o ke le fa fiki ai o wa ku ah e fa la o yen mai vai mai le lo mangu mano ah le ka fa ka si ya ma ole ola sa o lot ma ngai ai o wingo u pole pese ah
0: mana ye tele
1: tele tinga tele fenga ka ave me ole ale ki munga ma fai mo fa ave lavi ma o ku ngani fa me ma ku au no vale ah ela ko e akare lo lo mo ku ame ya sa fo yo ya kinga nga ayo el mako mo ile ya
0: and wakwa
1: e ke le so lo muli ai son ya nga er wakwa ro ale ke ba yese ni mo lo ka maru ko ko ni ali ya ala u fer fer mer kana ko ika ya ang sa fo yo ka mo fa ingo se au ngala ma wa yo ya ya na te ya le ko fa per kana e ba man ku la la mo ko inga iluma mo ko lo mo ko
0: ko
1: ya le ko fa per lo mo ko e sa fo se ko se ya ku mo nga ka ki mo mo ya wa ai ai mio mio le man na yo ma fo fo nga mo wa ya fi fi fa peni nga lo le alu mo le se mo e a mo fa u a de le si ya la e mala mal ta ya ti wo o mala mal ta
0: ya o ya wo pe ye misa
1: ma le simer bi pitova ele lo me tutu pole soi fuanga ah ite u mala matu taya wa walu le si ele lo pete a se fa le ve fa fu se i no fu fa fu se le fat
0: moya kwa ma moya ya ah
1: le si alu mal fa ngo ngo va pe le lo le lo mi ki le pole al me u mi nga le ko ma le ko ah ole anga le wang ya u si le ya ya fa ngo ma fa ngo ya fa fe ah fai ya na te ya le u fa le to nu to si to ina ah wa tele na me le tutu pungai en kalwe fu ngilo makuanga makuanga ah lo makuanga mo so fa me to ino to nu ah ya ai o alunga malo fa ta yat fo ile vionga ya te mo mo le pese mo mena o wa fo le tapu inga ta tu tu nu le tu le ta tu te mi u to se fu mal fa mi du te tali tu lai valu ya a lo e fa fo nga me pe a pito va ma na ya malenga so lo ngol tu al si le ol sa mo nga yo
0: e sa mo ya olo o yai ye se tato o faman yanga wa o se aso soifua wa tau nu umai I le tato o fisa fa salalau nei. Ya ole aso soifua ole afionga ya afamasanga le ulua ya li ilio tupuola la fitanga tu ingamala. Ya ole asvaraile aso sfulmali maume na tea wa na famana tuina ai le aso soifua. Ole vi inga I le atua I mea o pito alunga. Ona olana faa soifuaina ua e aulia mai ai nei tausanga e tele. Ola mātou tatalo, ya sanga tului ele atua nisi aso mani tausanga se tele. E te soifua ma au auna ai I a inga, ya nuu malau e kalesia. O faa manianga mai I au a inga umalava e Samoa, New Zealand ma Australia nei, ia ai fa'asilisili ai aloha fa'anga, mai I lau mana mea, ia le afionga, ia seu manutafa, vaonga, Loretta tuinga mala, ia male fa'anau. O lo momoli mai ai fo'i ma aloha fa'anga, mai I le faletua ia fa'aola tane leifi va'ai, ia male fa'anau. E momoli atuai fo'i ma aloha fa'anga le au fa'inga luenga, ale si uleo le sa mua nangalo. Manu ya tele lo wasa soifua. Ya ma ole pesele nei mo oe usi lau fafufonga.

0: Amoa, ia le siu fufonga le nā o iopu malau mata. Le nā na whamanuia atuai le asa soifua. Ia o le afionga, ia afamasanga. Ia manuia tele lo wasa soifua. Ia whapea fo inisi atanga loa. O lo whamamaluina. Ia o lato wasa soifua ile nei vai yaso.
1: Ana tuo i pito vao resi la fuko ake inge, ia pe hui.
0: Olo
1: wa sofa nga uruwa ya soro nga ya amu ya fa masanga lawa a.
0: Fa manguya ma ya ya.
1: Yoi. Ya sanga tele matoe tulu ini sitau sanga se tele soifuwa ila fionga ya. Afa masanga a le uruwa ya li o tupu ola laftanga tu inga mala. Ya awafo ya le fianga ima maftanga mea ni yo a inga ya misa le tau singa una yalo mfana.
0: Yoi.
1: Ya makama lile.
0: Yo, tau si lelei ya le faletua atanga loa.
1: Paola nga me tasi ya ya afa masanga. Makua lelei ya kamaru ke vai ur kai au ar kulei puki la kule au li le lancha.
0: Le lancha la kuma le dina.
1: Yo, ele tai tai malo lo le le finger wan me le tau maftanga. Seu mantaf.
0: Mana ya tele. Ya fa malo atu le mafuta mai ya Lucia Pesamino Filia.
1: Ya malo fa aftain mafuta mai.
0: Mafuta mai. Ya fa pia fo iye nei vao vai nei au tanga vai ya mai Amerika lo mafuta mai pia. Ile poro, ile poro kalame.
1: Malo mafuta mai.
0: Ina watu la imali cha cha imi tanga loa. Toi fitu minute ya na tafo ile au leitu la e balu.
1: Ya.
0: Ya ae usi mai lola ufafonga Samoa. Ya ile si uleo le Samoa na ngalo. Ya malana peni ya le tusichala. Usi mai ya la ufafafonga.
2: Tenga, au li pisa. Kulei ningina la au liko inga mana makuwa ili silau kesi malikomu famo. Ese, kia le peni ya le kusikala ngala asau.
3: Patalo vatu Samoa, ole si uleo le Samoa ngalo, malana peni ala tusitala, usi mai ala ufaafafonga. Ua maua matao fiesa tamaitai mailo na Fale Whalen, le tamaitai ya Rebecca Hansel, e Lewis Fulmaltolu ona tausanga, ilona Hawaii tau pulepulenga, e fasiotia le taitai ya le Alamedine Gang, ya Arlene Youngs. Ole isi fo itau pulepulenga, sa faya e fataunu ule oti i le alama alii, sa a waifoi le alama tama itai, ae le i fataunu ina ele masina o aperila. Ua fa maunia ele ole opi itanga o Rebecca, iosafa inga matau ngā fanga, e ia ili fa alabelame na tula i Mike Colleton, St. John's Park, Mapenania, ile a matanga ole tausanga. Sao noa Jason Box mai le matanga ruenga o leo leo. Ua alualu iluma le a wai o tama itai i kengi leanga. O loo fawfaw le tangata maleina o nisi o kengi mata itai i totonu a New South Wales ai maise lava i sini nei. Iva tau sanga o Hannah Teklik, o le asunga fua na maliu faafua sei ai, o na iripoti a fomae na piliki faafua sei lona fai ai. Sa fia fia tele lea teine titi e ta alo soka ma le football, sa awai oia le football club a Merrickville. Ua fa ala wiloa lana au i Merrickville, o le wiki engi, o le ala e inai. Le am band uli uli e mana tua ai hana. Sa momoli fa mai senga ale au ta alo i matua ya Ivan Mawasma. Ma le a inga o le teine titi. Sa fa yese sa edinga se leni ilunga o upenga tfa ilangi. E fe so soani ai ile a inga. Ma maua ai le fa se fulu wa feta la. Ma olo momoli le anganga fa afetai o le a inga tangata lautele. Ona ole alofa wa fa ailoa ile se leni. Walato maua. Paalia le fa'anono atele ole ali minister soifu malo loina ya Ryan Park ilunga olana fa'atala noanga maleleiti o le 2GB mafa'ai loa lo na le fia fia ilona va'aia leo se misa na afia ye pea malelua sifulo tangata iluma ole emergency department ole falema itele o St. George Hospital e Gogra. Olo ua fa'atalo sanga ina ili minister malo le malo ina ia sue ina nei tangata ma faasala ina ona ole emergency department ona fuanga e sulu ia tangata ma maitinga ina mo tonga fitinga ele o mai loa ele taimine ele mafuanga ole tula iai ole afa le tonu. Tau nuuta alonga netbola aloma whanau I Heffren Park I Maroubra. Sa moli mawina inisi se tasi utina e fase fulmale luana tausanga o ia whao ngalinga ngana fai fai fata wemu ile auta a alo ale junior Jewish players. Na ripotia I leo leo mana vame ona abe esea mai ile paka lea tina. Ua moli anei lea tina ilo na whao ngaina ole ngana masoa ino fuanga faitele ai maise e faasanga yalu mafana wa oonga ole atu la ile faamasinonga I Waverley Local Court ile masina fou. Ile asa dulu na te

0: Yo e Samoa le si ufonga le na o le puni ala vaa oka oka. Saonga le mu yala tetele. Ya ole nana sa o ula atuai. Ya le si uleo le Samoa ngalo malana peni ya le tusitala. Ya ile neifo ya fiafi. Yo e mana ya tatou tala. Yo e tele afala vila vete chupu. Ya e pei lava le tatou tala tomua le na. I kengi leanga yo. Wako kele fo ika maika ya. Yo e wako tele ya. Tama icha iwa awai. Inei kengi leanga. Maise kau pule pulenga.
1: E matau tia di pito vao ne vae. Ngale na lea di e mai. Ba ya tatu fua fale mafau fau. Ya tatu vaifo ia sa mo lo tatu utofia. O te mtu atali tonu le maa losi o le vao so songa. Le ngantali fao so songa ia ali saule ilunga o le fua la au fasaina. Wae, ya atatou fua, ya ipea o Samoa. Lale utatou vama, ya tufa peta itana wali. Ya lale utu ititi ha mili fa, atasi tu ititi ha msalole. Ole fa, ya tu ititi ha afa. Fa lima pasene wali, ila e afia ita maitai ya.
0: Mata utia.
1: Ile totele le afia ifu ala ufa saa ina ma ila atou. Aole, fu iwa alongolongo atu ya atatou. Ima wale tau pule pule nga vaa nga vapene. Ya awaye mta maitai. Ele tasi ele lua le ufa longlong pe fa tolu ya ele ufa tele na falita upule puleng ale ma watu ale ya itutonu malta mai cha ile ya le ala wata ofia ni ya fa ele ilo ilo ngal mtanga ru ngo le ole
0: ya le mesi la la wama wa yo e awaine ma wani se e muli muli cha i ya che ya ya wa okeng ya fa pe ya male iva tau sanga atanga loa
1: ta no fa mali uta la vo si ne yo to to a o ye se tale ni ya o ai o ye se fa mo mo nga mo lo na ai nga mo lo na fo ilu mana ya o tu la nga cha lo nga wa le fa lo nga tu le cha tu tala le ya o no tu la nga fu yo la wa fu fu e ia ila tu tulang o talunga le fu fu ina mol fa moy moy i to sa uningo si alu to to a
0: yo e mana ye tele le so soninga ta ta olo o a to watu ma tu a ye talu el fa fu se ia le fa la blame ya mal sa wanga le a o se alo a onga i to tonu le lo to a onga se li ikon na karate a
1: ya to tia
0: yo e
1: Melia le se fautuanga fo i pito vao i atatou a matua le tatalongo aia le si ule o le sa morangalo. Awa tatou te fata malape tatou te manatu mama fo i tulanga fa peu to walo ma tatou fa na ula wina atu ia o onga. Ia meseana ia lo la iti ia. Ia pole afo li matua. Ya faya te tau masarumi ya matau ite ite o ia ini vae nga ono fa fefefe ferta mai titi peo no la matia ila utama ilia onga. Matua susu yo tala noa ilia onga. Ma e nofo nofo ai vui lele se a toa lo waso se e matai tuina. Po ani fua e ali mai la ngai fapena tu la ngawa onga. Le sita mai titi ala tu tono le ainga. E musu ele nga tala ili fefei o le a onga. Fefei matu e tau i matu. Ole farave lave male a fia nga le iai. Yo pa wale tu la ngale a onga. Ile a fa ina li tam fai o le a lo le a i a onga. Ya e mana ya fa ava noa sou tei miali tala noa ile a onga. Ma tala noa i fai a onga. Ya ma e sauma e matai tuina le a onga la utama. Mo mori le fai tutu atu e piki apu mai te metua ili aonga. Na e mauti no le alai saonga le muma le leilo walo.
0: Ya male tato tala lea a. O lea e whanua noa i mafaali e fo le fia fia o le minister. Ya ole soifu malolo ina a. Ya ono tangata le lava le onu sae ya. Le fa pe lua se fulu a. Lua se fulu ila tousa fa ye se misa i fa fo mai ole. Ole vaenga fo ile ole emergency le ai tau ya
1: i o fale mai ya ya ile ono fo nga faitele ni yo il sul fa inga sul ye le atu nu mo le lavia ina ya mo wale ola mal ma ole ala wa kula kanga kama ma yo aku nga va vea inga wa kula fa mai fusu ana ko ko ngwa
0: le na ya
1: ile mata ngo fi ele vaenga wa ve ya fo ya ya ele o mauti no mai pole ale mafu anga fo ile fala velo ve pero pe ke u fa ile ro poko fo ma ile o mafu ya
0: ye po se me fa pena
1: io e
0: ya e bu ya ile a tsa wana la vale on sa e
1: la vale on sa e al wa tu fa pe wa fi no fo di si me ali piko va se o ko
0: o ya
1: po le a wa le va nga lo ku le si ko inga ngo fo ngo fo ya e la ku ali si ko ala ko ngo po ala ku alu luma a
0: Ya.
1: Ya, e te unu fai ma se fautuanga fo inga, yung fai ma lea lo fa wai. Ya ngusa fu se o ngusa yo o ka ka. Ya ona iba eng fa pena wa tsa tutile lo le mafu a ngol tula yo le ve si mal fa la vela me.
0: Ya le na.
1: Ya le le se o le manu tanga ile ngar to si le sil to am tanga lu ngol soifu malo lo ina wo i to nu len tupu mal fa la vela. Ya. O le ale mafu a ngol le fa ponga yo le ve si.
0: Yo ya mal tsa tso tsala muli muli le na a tanga lo. E ma tsa utia a
1: se fulu ta vale la.
0: E ma wa le ole ole le fa la au e lua tsa vale la la be ya. Ai ka wa ko ala pipi i me ta vale se fulu a ma tsa utia fo ile tsulang.
1: Ai Paul fa no no anga pito va o mali wo sta male a.
0: Ya
1: val se fulu. Val se fulu tsa usanga. Ya me ali a tsa uri fo ile ve fo anga ile fa misa a.
0: Ai
1: ya. Mo mo manu ai Fatima la ya li a ma fuese ya ona le moy moy no al va nga le o fa le la vie le mailo me le va tu pe on fa fonga il si fonga le punia la va a ya ya ya lu fa uta uta a e mana tu al to tele o passe se na ti a viola tu vola a ya woni e na un hotel fo le va venta un wai ya ya fa na ila uta vale e mali si va nga ta un na tu va a Pe me ale mau hui mali tala tui ina nai masan ta whalungo iu tatu i Samoa. Ki ngā ki kāko ke o mai lalo le uwaki. Si le ale pui pui ailo le tautonga fitia. Io nai soso ninga nai tatu pōkala mea me se fui. Le mātango fio tatu tala fōpe ona whāfonga. Ile atu nui oi whāmalo o whāutai. Ia ila o fionga fōi tu stala tu sai fōi mātatu tala mori mori. Wāre whāfonga angare atu nui lewa yaso ilea wiki eni male wiki eni.
0: Yo, ya matutu watu wa sinya tu wala lo atanga loa. Ya isi otato watu nu wa mesela ba alo mafana tautuana. Tautuana amene yo feo inga ilunga wala tetele maise o taavale mefapena. Ya lava lava le ono sai atanga loa.
1: Le lapta inga pea anafayatu. Ya, awale fa pea le ya malisi ambia leo ole ava malosi wala au fashaina. E mauti noe lea ia se hawa noe te sao mai saunga le mu mai ei se awhianga o leo wala. Taimea te tango fia i vaenga na e tango i lautavale. Na e mauti loa lea, wa e pulea o ia i lo soifua. Ia ma soifua o nisi o tangata satoa fia se lau o lea afia talutalu lo fatamana. Sa fatua i leo o le tau ainga. A faifo u faiso u ainga. Ta alofa isi tina, ta alofa isi whanau. Ia. Ole afano talu oe nalu fatamala.
0: Fatamala, yoi.
1: Wea ile ia se anga ni mio fuala ufasa ina ma vaenga o ava maa losi maniso vaenga. E a afia ilo uto usoi fua mal tatu wola.
0: Ia ina watu lai mali taimi ua toe was furma tolme nute wa te aine ile tu lai valu. Ia tangaloa mal fafunga anga Samoa. Ia olo mafuta mai pea nisi olpa ia mal mamalu le atinu. Ia peo na yail fale tua ya Luisa tuilata. Fata alofa atuai, ya faapea ya Lucia Pesamino Filia, faafetaitele le mafuta mai, ya faapea foi, fata alofa atu ya Sample Lava, faafetaile fatasimai, ya faapea ya vaovai mai Amerika, olo mafuta mai pea, ya faapea foi Levi Anae, olo mafuta mai, ya mai New Zealand, ya E fia moli moli ya tuwa ifo ya loo faanga iwo mapaanga umalava ale tautua ale si uleo le Samoa ngalo o loo maaua mai ya le tautua so se tafo le kelope. Ya fapeafo ya na manatua ya loo faanga ya mo ilato o loo mafuta mai ilunga o leiti o faafonga fonga. To atele lava uwo mapaanga ale si uleo le Samoa ngalo. Yoi, o loo maaua mai le tautua, ia ma mafuta mai foi, ia ilunga o leiti o faafonga fonga a tangaloa. Ia mo nisi alo faanga tangaloa.
1: Yoi, fia mori mori atua ifo, ia lo faanga ina ia uo nei pito vau. Male fia ika soo ia taita la wuthionga toa. Te veli isa ako faapeho le faletua ia sita. Mori atua ifo ima alo faanga. Ia, toi mori atua ilo faanga le sunga ia lesi ma le faletua ia Mary faletanoai. Fapia fwe lea fionga ya tole afuwa vete motu malfaltua ya suwa meli ya masisi o lati na matua o lato mafutai. Mo moli ya tuwa lofaanga mo utou. Fapia fwe isi ya uo ya muli vai mawai ya malfaltua ya tolua ya moli ya tuwa lofaanga ya te ulua male afine pele. Ya fapia na fwe una moli ya tuwa lofaanga isi ya uo ya tio. Lea kutali ya tio ya male faltua ya lepa. ya mareka kuki po koko malo malo fantai ya fa perfuna mole to lo fanga ya se yuli tapunu fa toto me fa ya piko va muri me yo lo fanga ya le ala mole to lo fanga ya malo fantai ya ila usunga se yuli mal fitua ya fuala au ya fa pena funa mole to lo fanga wa fa iwo tau nu o fa fonga fonga mai wa ai fo po pisi apike yo le nei mia
0: oi
1: ala fa to ato ai tau nu i fa nu malo malanga manu ya tapua ya o fa iwa me sili mal tawa ya le oto ai fanua fo i Victoria Melpone le fainga malanga ma ua refilo inga fia fia maainga fo i le vi inga le tatu te pau le langi ya fai pia fo le fia nga ya afa msanga a ya li ato wale sa malo le tina matua ya le peti ma le ainga li mo moli atu ya lo faanga le nifiva inga le tatu po kala mipito vao
0: ya fia mol moli atu ya lo faanga ya Helena Nena tau finuu ya malonali ya tau finuu amosa mai Melbourne ya fapea foe ya manuto au ya Mashon ya fapea ya Paumau ya fapea ya Alex yoi ya fia molmoli ya tue foe ya lofa angatanga loa ya Malvina ya ma Princess Helena ya ma malonali
1: ya lotu
0: au apa au i Brisbane. Ya, moli atu alofa anga ya inga matau a inga umalava woma pa anga si uleo samu na ngalo atanga loa. Ya, nisi ufonga le nei. Ole tia maa.
1: Ii. Faifaiva mo tangatau.
0: Faifaiva mo tangatau maa.
1: Ai, perele sao faifaiva.
0: Ai.
1: Ya, ke whanguka.
0: Eseki ya.
1: Uye, ya. E ke whanguka papa upo loloko.
0: Le ai, le loloko.
1: Oh, le
0: ya, usila o tau faafonga. Tia maa, fai fai wa mo tangata umam.

0: Yo e Samoa, ia o le siu fonga le nā o taulanga tangaloa ati. Ia le so o manase ma opo a tangaloa. Le nāna moli moli ai, ia moli mana o mai ai, ia le sunga ia papali, itaito Ioane. Ole. Ia male faretua ia biba.
1: O le tāua ia pito vau, toi wha longo longo ia ipese moli mana o a whaftai le fionga le pari tele. Ona a tātou tue tūmatepa. Mea alea tau le Israel, el wha malama mtu e te paa. Ele ngalo le afio anga. Ia wao le fionga le paritele. Ia male afio anga leo manase. O le tawe ia tau. Ele ngalo wa wha alongo longo le lei upole pese. O I le tio fo ifai mai hoa unga wha anga tamai masani ai tupulanga. A tatu tu e seu sile sile le tapua inga saamu le te mineiro tu e... tau mawhai le a fionga le taitai o le malo, le sunga le lipare mia, sunga le lau le le mali tua, mara ka peneta. Toi whati nore whanga le o le talonga le o whanga tama lo kirukiti. Le e maha wangatu i upore pese. Ia o tama o le a fwere. Tama o le sau maha luma, tama o le lupe auro. Ia fio anga i o mangase ma le a fio anga o a opu. Ia o le toi whapupula le na o le tale ni sa lato militino ai iaso. Ya matoi fa manatu ita longa sa fa pena ona so oi ma mau wer fer fa ningo le anu ile anu ma so oi sa mo ya wai pela na a fatino le neva ite mio tele lo la poi ni au anga ilu ya wai tele lo la au ye lu a fi anga ipo ye ni au anga i mai ile fa anga cham ya wai pa ta no le tu fi fi tete matam ta ul ta ole au si o matu fo inu ta pu ya le au le tangi fo le vao mai le motu tele salafa ya so matu nu isili ya wa pe paulio le awu matu fa itu malo ole ai e anga imai ya male awu fa lu nga me fa lalo yo nai awu ya se matu fa itu malo paulio malo nai tu le masi imai ya wa se ai mo le tau sinyonga le fi fanga tam ya e mesi foila ya tapu yo le mata mai si afio ango sa matu matu fa itu manisio ya pe ole mana yen al fatu pou mana tour pese ya reaction al pari telefa pe ful ful tu ya viva ya to to mana tu ya fa yu ngalo ya o elu fasino manga mana ya la pese mon mana na ti to ya ruwe fa fa ngu mai ya me sa tu tu pou si wa fio ang ya me se fo yu na vivi inga si ya fio ang sa so fu mo wala mai ya o le tau ya yon mana ma tango fi to va to fo ya fa fa tu ma fe au fo pe fa fa fo ngal mo te ra tu nu pe fa fa tra ma wor tau tu al si le sa mo ngar tatu pese mo mana o sa wal pese ma wat tai mi ai ma wala pese mo mana o tu ina to fo wa fa fo ngal ma wala tu nu ya i sa afi finga fo yo ona ya fi anga ye po sa pese fo ite alo fa so se tasi lava ya wal tapo ina tatu tu nu we o fa fo ngal ma mai ya ile tulanga le tatu pese mo mana to va ya mo ya tu fa maru mar fa tai ya ya ila tu pe ona ya ile sunga ya misi tui ya mar pese mo mana o le fiunga ya oke mo fe mar fitu ya sala masina ya mar sunga le pal tele fa pe fo fitu ya vif maru fa tai
0: ya lo ya i fo la se se ta pese mo mana o atanga loa ma ya na tu fa ese yo ya olea o lo o mo mana o mai ile si fofonga o o le sunga ya fa fo a mo mana o ma ya ia ta se mo e ala i lo i mata
1: mana ya tele pese mo mana
0: yo
1: ya te tonu le sa ile ta tu pese mo mana o ya ta tu wa ila i lungo le ya ona fa pena fo don fa fo mo mo malo tolo la tunu tatum tatu pese mo mana
0: ya e usi mai pela fa fo nga sa mo a ina wo tu la mal tatu taimi wa to e luas fo mal bal minute ya na ta fo ile a o le tu la iva ya e usi mai la fa fo nga o le sa no a mai ya le bi anai fa mai ele ai se ele o mau se leo o le sau noa mai ia lebi anai. Ia ole fai mai hele o mau se leo. Ia o anwate pia. Faftai Luisa tui lata.
1: Faftai pia sao ia tunga anai ole anga tatu Facebook me anai mou e tatu a.
0: Ia.
1: Aswa tu amaru ipu enga li tapua imai ale maru lau telo la tunu. Ia se tue tom fai atu a mua. Ia le fafunga anga sa moni. Fui vai anga nefi afi. Ia mou le tom fai ngatu ole tatu musika pe ono mou mbi. Ia ai. Te lo le tatu fa nga soro si mai tatu por kala mele atu no fitau leila mar moni mana o mai il tatu pesel dia ma.
0: Ona tu fai ese a.
1: Ia ai. Le fa nga soro el vanga lu o tatu tala fo mai sa mo wa fa fa nga le tu no pito vao a. Ona o le tatu tein. Ia ona tu ina tu le tatu pese. Tatu mo ala ai lo mata o ai na fai a nei me o onga. Ia mai si u fo nga le fa pese la u lo mar long long o le tia ma. Ile ma ko foi vai kai. Ah, mal kai minga ala ke kaka
0: ala. Na ke pese foi ya.
1: E foi a culpa un ole le, foi mai un pese ya.
0: Ya, u si la fa fonga Samoa. Ya, ile chacho va en alo na lua o chala mai Samoa.
2: Ok, fifi, da vai te fatal fatu no tanto. Tino ile nei foi fa o poponga. O telefone mai Samoa o si mai elo fafonga. E fatu a tasi le tau sanga le matua, o le whainga pa anga po le ngālu luas o so tau au fatasi le malo yu kanta ma Samoa, e pe ona amatalia mai ili aso fito le masino mati, ili tau sanga o mwai lua fe luas le lima. Wai Samoa lo na ampasa pe on feidoa ia tuai ili vai yaso le nei, ili a fionga le au mamalu le malo Samoa tui maleli fano vale to so alo vile lua, I lona mōta I vailele, e le ngata tu I natu I a tusita u lor tu mai ta I a Dorothy Samali Haihua. E o le fola si o nisi o vaenga viso swani mai ai le malo mō Samoa pe ngālu lue whapa angai foi e le tūlanga o tau I ati nae. Wa mai a foi o na feilo I atu le fionga le teita I o le atanu, le fionga le pāle mia, la auli le māle tole u te plante e vā fosi, Masualo pulil tulanga le fa le leyalo le tutu fa tu anga. Ol malanga la valea e tasiel tumaita ia Dorothy, ol le aia sia I na fio ango apoli mauta. Le ana tali malo le lato au malanga, ele teimil fontanga ta ita io malo le tau pulenga, ele tau sanga edu afe lua se fulmel fa. Ol le sauninga lotu fa afetai, ale sosa yeti al tau si soifua le atunu. Na momoni alo ia tuailo lato mana onga, Ile fionga ile sui minister mtanga luenga lso ifuwa malo loina. Le fionga vui I inga. Mole toi faa le leyo lo lato maoto mafale faa nga ina e tausi so ifuwa. Ona ole tele o tausanga o mavaeza tula imaye ifo ile tele o tula toa ta ita ia leso sayete. Le lavalo o tuitu ia tupea mo sefe so swani maye le malo. Ai le lava sao ninga na faa nga ina e ni minute na tutu lai faa alo aluai. E mana tua e a taita inga o le so sayete wa moe mai tia sa, ai olo ola pea le fina wina o le so sayete e a yailo na leo I upo fai ol malo.
3: O te wala a watu I tau soifua u malawa, se I tūtū lai mai. O te fia fai loa I la atou, ua fai ilangi le fō launga, o I la atou na amataina nenga luenga. Wa mapu mai tia sa, se I tūtū lai ane wha mole mole lava so sa iete a tau soifua. Mau I lātou nei, o le sasunga le tau si mai pasi wha amau wina o Samoa, sasunga wha amau te vanga. Sasunga I a Sofia, sona mātua, sasunga I a loto alofa, To mane, o loo maliu I New Zealand, susunga I ale to ee, to ia, o le faletua I a Messi Jeremia, susunga I a Vaitele Tifanga, susunga I a Malae Fuamatala, susunga I a Tio Mai Polo Ye, I a male susunga I a Grace Lafoai, o ia o le Orientation Program. Ta alosia I le anga lei o le atua. Ia o umawina o lato wola. A o ia I le langi ina ia maua so lato nofo anga mau.
2: Le Bristen o sosa yete a le autausi soifuha le atunuu. Nā ta maa so vale pe teru. Wa maua le isi fiso soani me le maaloi pe o na tō e seina mai ai. Le lua se la wafe ta la mai te unga tupe mtanga luenga wa onga. E tu ina tu e fisoa swani e ili a haonga le loto tau mawhai. O se fōwhanga na tālusanga ina e le fionga le ministāna tāngaruenga, ai ono Alec Ekeroma ili ka peneta, Mose ioenga e tu ina tuwele sele nefisoa swani ona le lofa tu yalo mafanau olo yeya afianga tu mawole soifua. Beo na sila fia wasilia ili tolu maasina talu untapu nia faitoto ole aonga ona ulele yuse tupe faa ngayu yai. Na toe taro sangai naida porkala mefisoa swani moa onga ili malo e maise ole fonu faa vae leo ua mafai ona mawa mayele fisoa swani. E ono se furu mon tupu afeta la le tupe ntu ina mai ili malo ilalo porkala mea onga lua se la wafeta la mai lalo lpaketi ya mtanga luenga wa onga mali se furu wafeta la mai li official fonu faa vaya falea tatolu. E lua onga olo ofiso swani atu iei nei porkala mele malo ele ngato le loto tau mufaya e faa pena fo ili fia malama lama ma wama e fo ina tu inatu le tuwa lalo iya onga e lua ina ia faonga te tau le sele ni maave le faamua mua ima na onga pito isilio na tāua ave asea nisi o unangai le tāu tele mo le faasau ino le sele ni. Mo le loto tamufai e to iwa sifumaleonu afe tā la le sele ni o loo mo umia e faatupe na aitu langa ia o onga ile tausanga atoa. Watu ina maile faai unga le laulawa fono faamasino le faamasinonga mawalunga nau lato wilo iloina ia mawole mta au poltama ia mua ava po katituu. Lena taa fia maie leo leo ina ua maliu weise tama mai nofu alii. Ato aimase leo leo si nio mtanga luenga leo leo ile lua tausanga ua mavae. Ma ua faa maunia laulau wa faa mseno, wa faa maunia uma una molianga ilua alfasio tangata faa moe moina mai esolo atoa ili fare pui pui. Na tu enato li tausanga ile itua leo leo, ina ia faa maunia se iwanga na ua mae ale lua se fulitau sanga antuli o lfaa salanga faa toa mafayo na hanga vaa e talo sanga se palola. Ita ina te ene loia o loo tula imo le tamaya po kati ina toe faa manino le loia le itua leo leo ele tula fono a fai ae faa maunia le soli tula fono o lfaa seo tangata e se fulitau sanga e au na tuli ina faa toa mafayo na talo sanga le palola. Peitai e lua maliu ia ua faa mao nia, ma ua polo inai e le faa masino le tua leo leo, ina ia taa pena se pepa o le faa manino ia tulanga, o na tui natu lea masa ili se aso e toe vala a waili forsanga iluma o le faa masinonga. O tala fawia, anga leitele le tua e fofonga le ni aso lo tatu o tunu, faa soifoia.